0: mi be hune die. Mi me hune me papada.
1: Oh.
0: Enti die mi hune no ya me mame.
1: O mame.
0: Eti me mame na me papa. Enu osa ya me mame. Eti na me mfa me mame ni agro no. Kosu me mame ya me papa.
1: Nukre.
0: It's in one so hura mam fo wa me fa ni ya bro ketu
1: na sam ketu akra akra akra
0: sa kwasi me nu wu na se woja biibia ya bobo ne ka kire di me ma me na me sa ya love bo me ma me ma
1: oh
0: me na me sa ya love bo teme ya ka kire mi tirim ya me de na zo nse ne ne nyina akra no
1: na na na na na
0: Mama intro di for Joshua.
1: Amen.
0: Mishia na sia.
1: Aoluma ya.
0: Ana timi sana mi wure
1: mo we na djuma.
0: Na enka wo kona so wo ejapade bi wo ba ntema asase so a. Enka ye cheta.
1: Ka binya wo.
0: Enka mi di wo. Efiri so wono so so ye meja.
1: Okay.
0: Enti Yesu ye ye nyina yeja. Ba wo ba ye na wo kono. Wo nya wo bi djuma.
1: Okay.
0: Yesu wan waja wajuma ejuma be na wuko Yesu odija wo na afri na busuam ene ye tanka wanya bi wo afri na busuam
1: dabi dabi
0: wo wona nene anuma aka
1: de minimo
0: ya babo record ye ne ya ye kan na de babo an record no wo kwaka ya hunu
1: dabi
0: eti Yesu Yesu obusuam panini ye kan ni di be
1: dabi
0: wo hunu ene wo kwaju waja pade afri no ho
1: obiam punim no
0: Enti Yesu enya wobi adwuma. Wanya wobi carpenter. Ana wanya wobi driver. Ana wanya wobi sa wo gidibra wo babra beye DJ. Waka kireo.
1: Da bi
0: medase. Wobi jaw.
1: Na fanya me.
0: Medase.
1: Okay.
0: Adia ba akopa na Yesu ko wodi ja nipa
1: dadde.
0: Enene na me be kire ma kire wo. Na bema wani aba hoso amwa wunu sa ah me bo mpa yakura sa dia ne ne bo dene. Aya five letter words. Esa representing a name Jesus.
1: Okay.
0: Tianiye.
1: Okay.
0: Asama make me say aya five letter words. A representing a name Jesus. Adiani niye. Yesu say. Me kwame de masum juye. Ejaw.
1: Peace.
0: Me de mount.
1: Peace.
0: Tia mi ye pao. Yesu unu se, eni pa be didi. Enso wa enya wabi afu wa mujuma ye dibe kwa kwa didi.
1: Dokre.
0: Yesu unu se, sebiyo, ebe to mrebi. Ya be wo. Enti ya wasi ya hwe ya yire ni ya ma. Wa enya ajume biya ye beti medya hwe ya yire ni ya diye. Ya ma. Ba diya ba akupen wa dija ye. Ye asumdwe peace obi ananya
1: tabi
0: tie ni ye
1: skeni pehini
0: me se obi ananya
1: tabi
0: ye mon kwantopa ye wi program ya ye mfa G road no so
1: okay
0: say kwade traffic nim eti mfa nsira fm car tra me kam na ye nkonko jina G roundabout ho and na do the so mu be munu wo mu owo mu pie ane wo mo nso a wo mo wuram
1: ani dia odi sun pie
0: ane dia odi sun pie ba na dia odi sun so free hon mo nso wuram ne nyina ya dia ba kopɛ ane nipa ko hwɛ eye peace
1: peace
0: mama ntire wo dia dia dance wo no ane golden bean
1: dabi
0: dia dance wo ne nyɛ golden tulip
1: dabi
0: yan kwadwedwe wo hɔ
1: dabi
0: sɛ ye ka santia Eya yana na watu kwa kwa suwa na saa suso. Enti eja padia biye sisu biya ya nedia. Eja padia biye sisu biya. Eya nedia nsire feme sisu wei. Eya nedia. Aka se mpuna. Ebe punu.
1: Eya hakwefe ha osesi tu boliva.
0: Ah, edia da no no.
1: Edia da no no. Ete jansi aha no.
0: Tete nini na fesi nini na ala tu ya nina. Ene se meme de mente ya diya minima anese haye. Hei jana.
1: Ne nana di da supa.
0: Ah, ok. Edia we say.
1: Tutu Bolivar.
0: Mo. Enti esina sa aseso. Mebwa. Aha nkana ho.
1: Nge kana ho.
0: Ji. Eni ane ji. Ete aha. E isra kana wadi ane ane ji nso ya nedia. Enso nana kure eche mua. Wansha wansha wamprenu. Efrisa. Enye bebi ya yehwe ho. Esa ahwe wo biem.
1: Enye bebi yehwe wanya ane jie.
0: Mame ntina wadi ya mese. Enye ji. Ji denye si ho. Eka ye nana ote ne kwa kwa suwa.
1: Kani, kani nye padia hon?
0: Kani nye padia hon?
1: Esi nasa asusu.
0: Esi nasa asusu. Etika ye kajia, e ye nana dia. Etika nana kula nkuwadi wano munti renchi ye kwa ba. Kwa sebebi ya domu chikwa no. E wano muna tibibi wo.
1: Dekre.
0: Ensu sana nati ni wero esi mukule eche mua. Wanshe ha. Enshe wan premu. Kwa su e wano mwadu.
1: Ya nidu ya mwadu.
0: Awa ya kwa dibi.
1: Ndabi.
0: Wabi watu na wasime kwa bebi ya kwa pe bebi ya tinaje mahome.
1: Yeah, nejina ano, ukro.
0: Neji. Afedi ya uo gateme we.
1: Matu wa sepa.
0: Enti enedi ya mika chile wadase nini se. Enye wabi ya nanya asumjie.
1: Dabi.
0: Asumjie ni buwa tene. Nado na meka asamu waha. Papa ya wewe. Yani ya yewura. The late Atamas.
1: Oh, Ura John.
0: The late. You have sent it in here.
1: John Evans Atamas.
0: John Evans Atamas. Ah, when you're the baby, all born on Tuano. What can we be? What say Allah made ye?
1: Me
0: passum dia one castle. Why assum dia him? See a year. What say Allah made ye?
1: Passum
0: me pedia assum dia. Anna NDC ni Ghana ni MPP for your kuru chire ye. And the two papa to say bam. So why are some dear hene? Meboa. Ode tia ni yo. Mi fri baby na ba na ebe yue baby. Anna Ghana fo. Me kabi. Wosu kabi yo kuru chire ye. Sa papa ne die. Why are some dear hene? Wobet mi ya some dear hene mana ye ye. Wuka babla babo si ya some dear hene ne ya ba kupa. Enti. Wase ye kuretire tu ni so yana vwenye na aje tu BBC ka yasuwa ndi wa ya asumbye hene. Ube timia ya asumbye hene. Papano watena gana abenya suono. Wanya asumbye da. Mepacho wanya asumbye da.
1: Wanya bi.
0: Ena mebom paye demeni pesi yeme. Asumbye. Asumbye.
1: Amen.
0: A word peace. Peace.
1: Peace.
0: Five letter words. Peace. Enye wabia nenya. Ogidina mema wasumdwie.
1: Amen.
0: Sa asumdwie te wabrabo mu a. Sa bi wudi menke tojem. Na wototo na bi na wudi a.
1: Kra.
0: Wo hoto.
1: Mani je.
0: Sa waba time ma ho antono antono a. Oba ta ni menya asumdwie mani nya yie. Ete mesre wurade se wanya mema ni panya asumdwie. Asumdwie.
1: Asumdwie.
0: Ogidia fede watama se yie.
1: Na mate wase. O gira ma adwe kura ba wosere mate wase
0: na menyira wa adwe menya difo
1: o difo
0: ensure die je na sure difo
1: o kura ma adwe wa
0: na nyame frɛ wo bi kwa
1: dabi
0: jimi ni obeye difo na wo nya difo
1: ne difo
0: wo nyame frɛ difo a wo mani num die ne nyansa sa sofo di obi abetime di atono so e sofo na se yeteme wo akura akura ne atono sofo
1: akwekwe wo ye ho de dama ha fa ne sofo
0: Would you want to make us?
1: What am I?
0: Very agent.
1: Agent,
0: you know, about one room, need two rooms.
1: I'm
0: going to have a toilet to cry. I want to be a cotton and call a bear on the other
1: man. I come up on a day.
0: And yeah, I'm program.
1: But if I'm go,
0: and when I'm on camera,
1: amen.
0: Enya wo bia na enya
1: da bi
0: enti yesu ko wa enya wo wo gidi brown adwuma but adie ba ko no di ja wo na adie no so bu odene na so wotena wo mu obi so yifiri eh yesu ja be obi o wa sase so bia wo ye nipa wo gi ni di o wonyi ni ni o asumdwie no wo ye ni moja na to ho won sa ka bi na so nya nipa bia na me ne wo ka
1: ye
0: oh my goodness
1: because you be the tough from swelling.
0: Peace. And na meka di asem de wo kuru kire wo dimrike wura ho no. Anya asumdwe no okope.
1: Asumdwe no okope.
0: Enkwe bia ba ba sa na yaase.
1: Ese gine kur. Huna manne. Obi kra kaka keke ontimi na.
0: Hallelujah.
1: O pasumdwe o pese e firi wo kwa na chese woni sika kro pe.
0: Amen. What can be out of so? And when I'm on Kaula de, a solly a woba, hey, I will be see Hanomusins and Opa. I fear na woba, best solly a coffee, woba see a matcha what they was
1: saying.
0: enya sumdwe na apeka kra be die na ade atia wo benya bi na se oledi benya bi ade aye me haw na tesi oledi create pa na wanya bi
1: funi ring na uniska ni fadin
0: awurade men pa bi atia me bi enya sumdwe
1: amen
0: obi bia na wo tie me sa woda wodam asumdwe ni awade amtia wade bebre gugu asumdwe ni nipa bebre akwa munti ebi ma fa aduro kora numa gu asofo ne bebre ni asumdwe tiam ye
1: bi ni asofo ni bi yere nkura ni adenya asumdwe
0: wati ase asumdwe asumdwe na se ya kasafa asumdwe wo se si ye na bua dene na ni obi anso na nya na yemfa sika nto nipa ba akwa na de ma
1: Jesus Christ.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Etini yana kwa tesu wa se, mene no kore, ene mkwa.
1: Obi mkwe jana.
0: Tia miyo, mene no kore.
1: I am the way.
0: Yes, mene no kore.
1: I am the way.
0: Ene mkwa.
1: Life.
0: My goodness. E wadi mfa sumjien tu uo gidibra woso. Na wafan tu diye woti ye mensoso. Dia woni asumdwe wana wade onya asumdwe
1: amen
0: dia woni asumdwe wana setro wonya asumdwe
1: amen
0: osure nyankopam ye bia asumdwe pono
1: jesus
0: na wonfa nto wakra bia so
1: amen
0: na so ni asumdwe wana nye
1: debi
0: na aka se waka so obofo ne kwa mel nchen no obofo ne kwa mel o kete mel mel na wana nye
1: na wose
0: yamfa ni je na didi
1: nka
0: yamfa ni je na didi
1: nka
0: Yet was a friend, did you could do it? Yeah, no far, come up. Economy wants us. What's an answer?
1: There be
0: a minute, me better.
1: There be
0: what's them?
1: Where do I be training?
0: Name what's them?
1: There was
0: no one, canami war.
1: No new horse.
0: Was a far come, friend, did you could do what the
1: answer?
0: No far, come up. Economy wants us. What's
1: there? There be
0: a friend, a member of Cocobidi.
1: There be
0: media, the minimum was so far come up. Economo de na da tu ni asumdwe kora wonya akoma pa na ade anom nsapa
1: asumdwe ni ho papa sa asumdwe ni ho sa ejane christ won timi ni
0: mo
1: wonom nyina to
0: mo
1: se bi kan o ma be nan school fees o rent aso like be water be ade che fewre bo pur wonya asumdwe
0: hallelujah
1: ni kora no de ne kora
0: na me tire wade ma mi bi ba me ho tamo ana me wokwa de apija no tamo ana me wokwa de apija Mami bi ba me ho.
1: Mhm.
0: Na na maame no wajale ya wetim sa maame dia no wa wuwie.
1: Okay.
0: Me ka wo be na ye 20 na ye 2015 16 mu ho.
1: Mhm.
0: 2015
1: 16.
0: 16.
1: Okay.
0: Atao.
1: Atao.
0: Ti maame ne ba me ho.
1: Mhm.
0: Na wa yale.
1: Mhm.
0: Ena nyame no me me so.
1: No.
0: Ena wo nya na yale sa.
1: Okay.
0: Na maame no efiri se na woto no no waba so le to aso be almost be 3 months na mi hu no firi wo no ma hu ni bi maame no opema sempa
1: okay
0: eti na fe ye ya sori ya wuti mi se maame ne de wi oba wo wosi ho awa me ne mi hu maame o ti wo ni pobu ho a
1: yes
0: asole no woda mu ba akope so wo firi wo no ma wuti mi se
1: bi se na oni ho
0: maame we oni ho eti maame no de wi a wo ba wosi ye me no maame ne da wa ma bia no na ma hu ne se ah ene de maame wa anya dai eti me de mi nim de me ti me hu ne se wo ya be se wa kwa kwa tena buruchire ne ma ba be fa no eti wo tena america ne ma be for na one ma wo ma wo wo no to ogidi wakote na wono mu aya dai ache me kora me nim ba bia ne wona nam ne tie de nyame be ye we na me wo wono mu wande ase me no be ye program bi wa ha the last 2 weeks you say hwan hwan
1: this year crash na okay
0: this year sam na make
1: okay
0: ma me de wo ba me wo we be 2016 wo kwade apega abet ho abet ewen wono ne ho atona wono waba so wokɔ abrochire na me wokɔ no me ma hu no wa na ne me de asɛ me de metemba bi no wono kwa so ne nipa wo be se ye ben hira be hwɛ no to wantan bi me wono mo ana baby ame ya asori akɔmo hɔ no wo man bi ɛbɛn me hɔ na wɔfa me nua bɛn ma nto hu me nua bɛn ma afɛ na wo ba na wo man ne frɛ me na nyɛ asɔda wo man ne frɛ me no sɛ papa maame bi de ka bi abɛdɛi abɛsi ha na me ka kyerɛ ne sɛ ɛna dia wo nyɛ dɛi wo ma ha wɔ sɛ ne ɔbɛda anom akɔpem sɛ mɛdɛi mɛba na wo sɛ papa nkɛ ne wo baba nkɛ na dia nkɛ wayɛ dɛi waba
1: wow
0: Do a friend mena missin wa wen was waha. Na ma meno nani mo na ma mena se foma na mena nkasa. Ma mi je yane da se bre odifo abete wane na mi won se ah ma mi an wo ho ho am 23 ma mi woni ana ogidi asuma mi kote ba ma mi woni ana na oke no se papa ma betena wachi na na yase wo nyadai wo ma ha cause nka ya so dank wa badada da te mesro we dia ba bia wo bia bra so we kuran so na ma de me tenase ma me ma me driver no emra me fa wo na de pack o car no me fa so de be petrol na m so le didie wo kan teme dai me ba na m tu car free UGC other me tu UGC me tu car free UGC ene be bia me ya so eti mi kwadura na tie de nya me ba ya ma mi hu mi ya ma mi wa wa ma mi wa wa wa ba nso wo ne ne ma mienu na driver na otwene ka na ne baba no pa ko otim kokokoko no obisa me se odifo papa minimu na me ma me de de waya no ne de waje wadie na duro de minimu ade betemi atesa
1: wow
0: wo afiri me ma me na me se adai no ose me ma me wa brochure america no wayale enu ose monfa me nkwa Ghana na me nkwa abeti ho monkwa abeti ho moma me hu nto ha na abeti dia me hu ne no de ne nsa kura to me tiri so a me wo beto me na 2016 mu na me ko wo mire bi papa de ne nsa to me so bo mpa ya o ma me coke coke ordinary coke no mo ya e wonu me na ma me sister ni be tiri mu wo se ne o ma me se me bo mpa ye wi me ma ni coke ye dai eno moy ena me se wo ya de ne matu ase wo dwon so ya no ano no e firi wo ma ame na anya libiem ti maame ne sadie ne yedai edadi tini ti maame ne yale ewo mudi na kuko collab efiri maame na no wose mfa mi nko ga no na mi nko abete ho me pese mi kwa abete ho abete dia me de abete hu me na so de ne nsa to me so a me wo beto mfa mi nko abeto ma mi mo ma mi ngun to kro mu ha
1: okay
0: ti wo mo ye bia me kwa abete wo na me kwa abete wo dia me kwa na mi mabiem kra met
1: okay
0: ewo gidi ejuma aya no so wo hwe obi ahweni yi enyi obi a na nkai obi kai
1: yes
0: enyi obi a so obi ba nche na ahwe na ahweni yi so abegi ni bibi na wo de wo de aya ne ho adwuma wo de aya ne ho adwuma yi
1: no one wa kan
0: wo de je de wo begi
1: na so fa ye adwuma
0: na so wo gi ni bibi na so wo be ya ade ama na ye ni yi na nnum de tene beba acha 2016 mu
1: 10 years ago
0: 2016 mu
1: 10 years pepe
0: na samre nimu na nanado mo bebwa
1: nanado nanado ba 2016 nti 10 years yani ni
0: asema me kai
1: 10 years yani
0: ti maami ehu mi afi waso difo o na maami de damfo nam se maami na wo firi waso hwe me kwa akwade apaja ba bia waso dan ne wono na me minimu wo number kama frew na me kwa akwade apaja ba bia me kwa ye ne yase se se wako top road to be wo main road no awo ko honom etian mo de ya na wakora na ya na bia wo ba na we de papa ne de won de won ta wo beba no ma na bi won ma wan bia no watwa fem en wo mo kire na na wo ma wo bi de akira ba ho en wo wi en wo pa kakra ma nipa no be kire na en wo nipa no koye eti wo twa me na mso wo ba mo da no se 2016 mu wonom na mba ye eti wose wo wo yale a wo nyina de omo ka kire nse momfa me nkwa beti ho momfa me nkwa beti ho momfa ma nkwa beti a mewu ata maami ba ya me de me nsa to no so ehwe no edi 2 days a maami na no ho atoni
1: hwe
0: na ne bagel na freme and adu bi me da won ma be 8 o'clock of freme was odi for me maami ji a waji wadi ne nyedi didi ketua me maami ya de ne ba ya o ya ade ma no no wode won sa to so a ka so wonye ade wi no mfa nkodwale no woni me se me maami ya de no etukọ me maami so won te ya de no kora de yi ebiem na me se age ne waji madu wonim de ya de e wo me mu odidi obi no obi ko
1: da bi
0: obi no ni jimi fu okwa
1: da bi
0: etie na me kasa kire obi ya wati maami ani agye maami hu mi abetie abetie abetie na de me hu abetie o afi oti do kai yi tesa wo de wo a wunyini da wo so a wo ma akwa dia wo tia na ayade enam se ye urade
1: urade
0: ye hwe ehun yi adom no won so wa hwe ehun ya be wuntem etu agidi anopai e kasa kira mansan nipa se ye nyina ye nyitwi na ye mra ahinkrozen filling station e hono mo a brantam wodie wo ban kamwanu tum meye kwankire bema wanya asumdwie asumdwie se nipa wotona kakere se ni botom bia na ne je ho se nipa ne hotona kakere se ni botom bia na ne je ho awurade manya asumdwie okase maami ben wanya asumdwie wa mewa
1: 10 years ago
0: tanye kwati america e so ne nana no na wayare a wasoma famfa kwa beteho a abeteho no mo a abeteho no mo a
1: Obo yin asun bi o nchen.
0: Oba yan se na ne hoto no.
1: Na o se kuri.
0: Ene ene e be si adodo de de chire chire mi hu achire.
1: Enye kwa.
0: Ene ene e se ene e be se mpanfo se ntasu onko anante.
1: Sa dido yi achire.
0: Ya na do receipt atoa. Aye aye insa receipt. Ani mo nyam nka urade. Me sire nipa. Hwa ye nkoti adanse e bi a wo ho. Hwa adanse bi a first na me wo apija no. Maami bi ai maami bi ni ne kunu ye dai. Edi.
1: Okay.
0: Na ye ne kama koma. Adanse ne ye adanse bi a ano odene a wetime se sese obi di odi ye no. E maami kama koma. Sa adanse samle na me wo kodi apija. Ano odi adanse wo ba radio yi su be di sa adanse no. Maami mo ba me number ne ye ntie sa adanse. Number ne ye 0 0543 0543 24 80 0 0543 0543 29 29 44 80 0 0543 0543 29 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80
2: Bacho miura hada.
0: Where would I hada?
2: Miura hada.
0: And what do radio to one mutiate radio? Umura hada.
2: Miura hada.
0: Sir? And I do Uraha.
2: Oh, Nede Muraha.
0: A higher kama.
2: Oh, a higher fe papa papa.
0: Mammy, mammy, so you are the
2: A. Bacho mire no.
0: Where?
2: Oh, mire.
0: Mo, oba penini. Mo, oba peni medasi. Oba peninas, where would I hada?
3: You rather be.
0: Ukurumura ada na oswa ura.
3: Ade mi bura nya asem bintia.
0: Ah,
3: wo
0: be pade de, wo be pade. Me ba cho na na de wo be hunu ha.
3: Ai mi bura.
0: Na ha ya kama na ha nya kama.
3: Oh, me ba me hwehwe soro asa ha.
0: Ah, ya kama. Ai. Ade mi wi a me de me mobile no be twa picture wate.
3: Eh, kama ni ba je, ade mi ni bura na be twa.
0: Mate, me mu nyina mu be twa, mu nyina mu be twa. Wo yire pa no no.
2: Oh, me yire pa ma wa na che.
0: Ah, na ma wo dodo asai.
2: Ya wo nan.
0: Ma wo nan.
2: Ya wo nan.
0: Mo. Na ade na wo ba ma so dan mu ho no mo a. Esi. Enti na no wo yira ba ha.
2: Oi. Me se. De be ba wa so dan mu a me hunu de.
0: Aha.
2: Na ni nyina ne se.
0: Aha.
2: Me a me gina ho yi. Ma kwa ho kirem papa. Me ho a kirem ya ma otimi se. Edrumre bi na sesen ka menu maduro kra wu.
0: Oh.
2: Nso me yiri nti. Ane me yiri chichiri fo.
0: Mo.
2: Edrumre bi se ma dwuma me ye nyina sei. Ama me yiri. Ono na okọ na waba. Wa ama menu aduane a me nya bi ni.
0: Oh.
2: Me yiri oye masom masom.
0: Oye masom masom ni wa he.
2: Oh, bola ho.
0: Bola ho.
2: Mm.
0: Oh.
2: Yes, sir.
0: Na mibo, na yade na atemi nka radio so.
2: Oh, me ti won ka radio so se. Ebe na na ya se nenu mini.
0: Aha.
2: Me da hon ma me me yire da hon na me yire nya ne me se. Mintie mintie adanse a. Ngrofo edie. Se odifo bi so wa pega
0: kodi apega.
2: Ela ho me de minim odifo kro. Na adanse ne me ti mani no. Je me ti ya ne se. Ebe baabi so ye ba se ni o se awuje ni o na dan sia wo die ni nkrofo dan sia mu die no
4: na wo aka na basare kasa ma hausa kasa
2: ba hausa basare
4: na basare
2: ah basare
4: na wo te ye
2: na me te ye
4: wo yire na nya ne wo ma wo te ye
2: na me te
4: ye e te wo te ye na abaya na aka na basare kasa
2: sa me no aka ne present ogusu a wo aka
4: aha
2: na me te ye nti me te ye chire na do no aso dia dance nti dia mpese mo hun ni se ye ye no kren se sa basare ni ba no no wo dia dance
4: a wo di a dance ye
2: sa
4: na na dwoe wo yire nya ne ho
2: sa
4: e ma wo te ye
2: te ye
4: mo
2: nti o wa na me se no na sa basa fo ya na se nipa bi ti sei ekure di adanse fo sa odi fo ehu dia be se ma ho chire nyina echi no me ko osofo no ho
4: nyabetre wo se sa basa le fo na dat wo mo eh sa nkrofo ya na wo mo nsa da nya sofo
2: dia wo mo sa no ni
4: e bi mo
2: sa no da fo e bi nim sa no sebi sebi ya na do do na mo sa nyi ayi wo mo ta nyi adi fo ni sa sofo ni sa
4: aha nti eti wo te se bi mo kasa sa obi kasa sa no
2: na te se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse dia enye me so mama ne me hawo no me de be ko di fo no nim
4: mo
2: eti adye chiye na mso no me mtware ye nti me dware ye no me ni kase ka iko be abosu me be nhye ni kapra kra ntom botom ena obe ya e ma me kase ka se me nko ti me ba ye no na se se nipa wo ho bebrebe eti me kra no tekti no me ko di a chire ba bi eti ase na me nya wo no me bre pa ase na me nya wo eti bre me nya wo no ena wo ma me oyer se adane bo
4: di ade se fam no
2: e re se fam no
4: oyer ne ye fre na adane bo oyer
2: adane bo oyer ena wo ma me
4: etu nya bi
2: me nya bi na ma ma kwankyre se me kwa me fa nko se fam na me nkama se muso
4: na me bo na na wo wotere wo na wo dwali wie no a witness ka wan na ma ska fro ka
2: ba ira kre ya no ma me keska
4: ena wo sa ma ska beto oyer ni bi
2: wo sa ma me ska beto oyer ni bi
4: me ba oba pa ema bi se ne ana wase ya wale wo mu ma bi se maame
3: mura
4: wo na ma papa niska no
3: me pa cho han
4: na wo so na anya ne na anadwo no
3: anwo kira aba fie ho nti no me kwa na me bre
4: enti wo na
3: me nti me na
4: eti wo tie radio na na ate ye na aka che ne so wo ntie
3: a wo ntie de ekoso na ade echea me ma na ko
4: aha
3: na me ma ni sika
4: eti wo de ade echea o ma ni sika ma ne ba de okwa bora ho kwa ye ma so ma so mu
3: sa me ma nkwa na wonu so ba ye ba fi a nkwala ne ne menen no nyina wo
4: nya
3: adua ni
4: enti awase wono ne ba ho na wo ko bola ho
3: ko pepa ni bidie
4: aha
3: ye maso maso mu
4: mo etu na ama ni ska fro ka ba ye mo wa ya de papa aha eye ma me odi atena mic no wa mi hia obi anaso akasa na ei wo ma wo ba ye tu wo ba ye ro benya wa ye na de shafom ni bi
2: me benya bi
4: wo benya bi
2: benya bi
4: na amamfo no mo no me pa cho de be me manwu ne se me mpemuro do huru adasem enya afi ne yaba ba ka na sichi bi wo ba so de mo hopa
2: me ba hopa
4: edie ne si ya wunu wo hunu bia bia no obi tiem no wa ba so de de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia ohun edie ne si ya pa wo mam
2: ye si ya ma mi hura mi kan se be beto abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na ba Italy
4: ampa,
2: Italy boga
4: ampa
2: wo tintin kokoo sa
4: ampa ai no kure eno kure
2: ena ababa bi ma bi wonso kwa no wono kwa no nyame nam wo so ama wa wo ba
4: aha
2: wonso
4: ebi dia na akurada ne sa so na me sa ne nkom no
2: sa da wo hye ne nkom no
4: mo ma ne eno kura wa ba oda obi a wo tie me bia nso nim se ye no kure
2: Italy boga no kwa be no wo si wo kwa no ti sta ka
4: aha eti dia na sie
2: oh, yes, in sir.
4: It will be dear, why you're in a quiet, dear Nessie.
2: Yes, in sir. Mima Minia.
4: Mima, why you're no question.
2: Ah, Mima Minia. Sir, I know. Yeah, I done a bono.
4: Ah, the cosser from
2: the cosser from
4: aha.
2: A connoisseur. Walk in a new master, sir. Mima, which lay in an, sir, one, yes, sir. I'm a mammino. Tear me now, some emmy ya power before. Mammino cry and the ba, a brother me word, mamma. Ne ba me na me bua no e ma ye de ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no busu me nsia ene ye yi madi eti mi kwa ho chem ma afede mi nuan
4: o
2: me frere kwa se won peka ka
4: ma fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye ye fa na wo ho no
2: fa na wo ho
4: e mo adwuma ni din
2: me mo adwuma ni din
4: me sero a ye fa na adwuma mu ho no wo kwa ho chirem a wo frere ne se won ma kakra kra na wo ma
2: kra me friend phone so cry no wa cutting the phone no
4: oh wo so na nam wo so ma ya fa no
2: oh na enkomu komu a wonu na maboa no se wonu ne maame na aye mi sa ama sese madwuma nyina se seye enam so ma e baba ko eso awa menane me ne maame ba o aho kira mi komu no wonso akwa ho chem sa ne nkata asem na dwuma
4: o
2: ne nkata asem na dwuma
4: eti papai me pa cho me mbere ni nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya wa ya ya a dear bay purchaser, what ye no, a year juma, a year juma,
2: a year juma, and into the Mediton, mamma Bassa,
4: and Kawama,
2: coming ma, you be dead than some, and you pang them who said, Sao, I know, a year juma pa, because
4: now me patch, oh, my dear, why ye, num, oh, my minion, I know I can't do myself,
2: have no kind of do myself.
4: Me patch, I know I can't do myself,
2: have no kind of do myself. Oh, then I yen who juma, yell to the two me what. Oh, you remove.
4: Mo, it's the end of walk out through a big biala for why you know. I ya de bad dani, and no pay your counsel. A month for better be the acquasa from. At the end, I walk out for what it will be biala.
2: Jamaica found, sir, me and me, Joey, open up a question tree. Let me a chin you fupa.
4: A question flower, a question tree.
2: You chin you fupa. Yes, I am number G, you know, a walk on chair. There's a man who knew me off from the Yamima, I mean, you are so on the Yamino. Wawo wo sa manin binmu ya waade ayira obeji wo japade wajuma seye
4: upi pesesam nkoye
2: pesesam nkoye
4: ana wo yale ye
2: bra wo di for na wo de oba obesi kodi apegya busa ne kira kwai na se oba obeye wo so yakopo nam no so
4: na me pato na that mu wo ye ne ye adwuma
2: ye adwuma
4: ene na me pa wo ye ne ye adwuma
2: ye adwuma kronkronkronkron oh mani age papa
4: wo ni age
2: no because
4: na ena
2: me kwa ho chire mu no me nante me nante papa
4: ehunwe
2: me de aduro na me gidie asofo de na ga menyimu ni
4: wa wa tintini bia
2: o na so me hu se wa u nya we nyakopa do ye adwuma pa ntin na me gina hya ha na me opanya ko santwi me di adanse ye hya nyakopon a wo na mo so ani
4: mo
2: nyam
4: mo na se me di abetmensa no abetmensa

busu wo busu mi su na se wo bu nsa anya de se wo su be na problem bia pains bia ni wa wo su be tete ani ya drama kan for them on anu su at infertility be po to se enso de mo ba bia yo ba na wo teme na feelings ntwida wo su ni bia wo nu re